0: bo ode lomo lambu labo wundu to ungala ah.
1: Seperti menimbun tai di tengah keluarga, artinya memalukan.
2: Odu olo ito donggo lamiati atuh bali ubah bahasa no hulon dalo. Dabo maapuju tanu maha bali pulitio. Tadi po baba yari pajak lio. Musi debo bilo-bilohe topo pehu wautila pulo la iati. I akademisi to UNG Profesor Amir Halid lo otanggulai. Tadi po baba yari pajak lio musi debo obilohe. Dila bo bilo-bilohe de upajak boti wajib bayar yalo. Dabo popo bilo hulo wolo popehu wautila pulo la iati. Tidio po tadi la otantua lo kalaja wautila pulo bo eenggade. Dabo wanu ma ilolai alotila pulo debo mahu amo ma yari pajak udipo ilo bayar ia. To umo po wajibu umo ma yari pajak boti musi ma popo de lola woloti la pulo waututumulo la iati. Uanuti la pulo la iati debo ma olai iyo debo ma ohelio to umo ma yari pajak. Pamalenda musi mengohi pahamu potunu wau potuhata wau mai mopo ohela to umai momayari pajak. Sabu pajak beti mai pemangulio uito wau utia.
0: Lumanu lomo panggola.
1: Bo odelo buto ohele.
0: Seperti otak udang, artinya tidak ada kemajuan pola pikir.
2: Mengodla awang mengotato, tanubo odimola uma piloposan beumai lamiatia to hianga botia, insya Allah poli de modudunga ya to hianga peendamai.
3: Bali botia, ju tanu mai lapato. Udi lamo patato, maapu ode mongol tato. Uti lala to bahasa bolo pohilea la potunua potuhata. Wau uti lala to lo ia, ende bolo potunua lo mei amiatia. Watiate has di Daniel bolo me i odu ola po o nanta da bo ando to udi pemohindu amiatia tata pumopo elamai u lolaita isi isiani wau di lamo palongo to u hitua tua ua ti diopo u donggo wade wade to polo dulahe odie. Inde bo di topo, watia mohindupo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.